ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republican Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
0: Epteka! Ano meron sa kisame?
7: Huh?
0: Kanina ka pa nakatitig dyan, te.
8: Lakas makapa-daydreaming.
9: A wonderful morning.
10: Wonderful morning.
11: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape. Laban lang. Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nasa final security preparations na ang Quezon City Police District of QCPD para sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ulat ng RP1, nagsagawa na ng walkthrough ang mga opisyal ng QCPD sa paligid ng Diliman Doctors Hospital sa IBP Road at Sinagtala Street. Layo ng inspeksyon na tiyaking maayos ang deployment ng mga pulis sa SONA ng Pangulo sa July 27. Tiniyak din ng PNP na magiging ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ang ikalimang SONA ng Pangulo. Sa ibang balita, nakaantabay si VP Sara Duterte sa takbo ng impeachment trial niya habang nasa The Hague, Netherlands ito ngayon. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa, walang reaksyon ng BC Presidente na pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosecution na maglabas ng subpoena sa kanyang mga bank, tax at AMLC records. Ilalatag ng defense team ang magiging pros and cons sakali mang umapela ang kanilang kampus sa Korte Suprema o sa impeachment court hinggil sa desisyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
8: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
1: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
7: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5
1: Republican Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya.
2: Kaalamang Asya.
1: Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan ito ng humigit kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng ASEAN Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
0: Navigating our future together.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino.
1: Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
2: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning!
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
2: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República ni Juan. 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Hinaman ng AFP ang Chinese Embassy na ipakita ang buong video ng pagsugod nila sa BRP Sierra Madre. Sa ulat ng RP1, tiwala ang Armed Forces of the Philippines na sinadyang buyuin ng China Coast Guard ang mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre sa pinakabagong enkwentro nito sa Ayungan Show. Sa isang panayam, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na intensyong lumapit ng CCG personnel sakay ng rigid hull inflatable boat. Paniwala ni Trinidad, ginawa ito ng China upang mapagtakpan ang kanilang pagkapahiya sa kanilang claim sa Batanes, gayon din ang pagpapalabas ng racist video na kontrolado nilang media na naghahambing sa mga Pilipino bilang unggoy. Hinamon rin ni Trinidad na ipakita ng Chinese Embassy ang buong video at giniit na hindi sila dapat naroon dahil sila ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
9: Republika.

0: Publicani Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
2: Juan Request.
1: Juan Request.
2: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
2: Republicani Juan.
1: Juan Request.

0: love you.
1: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I run to. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
1: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
1: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Na request mo, Juan!
3: One request!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, naghahandog ang Department of Transportation o DOTR ng libreng sakay para sa mga maapektuhan ng transport strike ng Manibela ngayong araw. Ayon sa DOTR, epektibo ang libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at susundan nito mula 5 p.m. hanggang 8 mamayang gabi. Kabilang sa mga ruta ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Fairview, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Kalentong Pasig Palengke at PITX Lawton at pabalik. Sa kaugnay na balita, tiniyak din ng Quezon City LGU na tuloy rin ang operasyon ng QC

0: iba sa mga rutang ito. Ito ay ang Quezon City Hall Cubao, Quezon City Hall Litex IBP Road, Welcome Rotunda Aurora Katipunan, Quezon City Hall Mindanao Avenue via Visayas Avenue, Quezon City Hall Gilmore, Quezon City Hall C5 Ortigas Avenue Extension, at Quezon City Hall Muñoz. Bukod dito, magpapakalat din ang Traffic and Transport Management Department ng mga traffic enforcers para umalalay sa mga motorista at pasahero at mabawasan ang abalang dulot ng transport strike. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
3: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
2: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: Poppin' Dugdugan to the rhythm of your music and the music of everyone.

0: 87.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
0: Not your typical pananghalian melodies. Pop goes the world. Pop goes the world. Sa Republika ni Juan.

0: music.
1: Your music.
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad. Malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Keeping your energies up high.
0: High.
1: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.
9: Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase.
10: Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote.
11: Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban.
12: Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba.
13: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy.
14: Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
15: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
4: Juan Kultura.
7: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
16: Arestado ng PNP at AFP ang dating BIFF bomber na si Amilil na sangkot sa pananambang sa Sheriff Aguac. Siya rin ang sinasabing sangkot sa high-profile incident sa Maguindanao del Sur. Inaresto siya batay sa mga warrants of arrest para sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery at ilan pang mga walang nirekomendang piyansa. Nasa kustudiya na si Amilil ng Mamasapanong Municipal Police Station para sa documentation at kaugulang disposisyon. Ipinahayag naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang sa mga natalakay sa retreat session ng ASEAN Foreign Ministers Meeting nitong Martes ay ang Ayungan Shoal Incident kung saan inatake ng Chinese Coast Guard ang kawani ng Philippine Navy. Tinalakay rin ng mga foreign ministers ang patuloy na pagsusulong ng Code of Conduct sa South China Sea bilang bahagi ng layunin ng ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa 87.5.
9: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
10: At nagniningning
11: na mga bituin at araw.
10: Taas noon nating angkinin.
3: Ipagpagmalaki
10: ang Republika natin.
17: Ito ang Republika ko.
18: Ito ang Republika ko.
19: Ito ang aking Republika.
20: Ito ang aking Republika.
21: Ito ang ating Republika.
10: Ang tinig ng ating Republika.
11: Tinig sa kabahayan.
12: More music.
11: Tinig sa sasakyan.
12: Your music.
11: Tinig ng sambayanan.
12: Music for everyone.
11: Everyone.
12: 87.5.
11: 87.5.
3: Republika.
5: 87.5
3: Republika ni Juan.
5: The beat continues
11: with the music
12: of everyone.
11: Everyone.
12: This is Pop Goes the World.
11: To 87.5
12: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

High Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime tugtugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Ha! Ha! Ha! Ha! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
1: Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
1: 87.5.
7: Ang Republika.
8: Republika.
9: Republika ni Juan.
10: 87.5.
11: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Message from your future self.
6: Salamat dahil nag-aral ka.
5: Kaya habang may oras pa, review-review rin.
7: Uh-huh.
5: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
7: Huh.
5: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Iniutos ng Pangulo ang Migrant Workers Department na ibigay lahat ng legal na tulong sa pamilya ng dalawang seafarers na nasaway sa drone attack ng Russian drones sa commercial vessels. May 12 sugatan at isang seafarer ang hinahanap. Mulat ng ABS-CBN, sinabi ni Palace Press Officer Claire Caso, iniimbestigahan na ang pagkamatay ng dalawa. Sinabi rin ng Undersecretary na kapag nalaman na nag-violate ng foreign principles and or local manning agencies, maaari silang matanggalan ng lisensya. Nag-alok ng libreng sakayang Transportation Department at iba pang ahensya ng gobyerno sa apektado ng transport strike nitong araw ayon sa ulat ng GMA. Libre ang sakay mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. sa ilang ruta kasama ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao, Quiapo Fairview, Kalentong Pasig, PITX Loton, ito ay papunta at pabalik. Kabagat ang makakapekto sa Mindanao at Palawan, trough ng LPA sa eastern sections ng southern Luzon at Visayas. Bagyan maulap sa Metro Manila, 33 degrees, pwedeng uminit ng 42. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
9: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
8: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
8: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
8: Daydream with me
1: dito sa 1, 2, 3.
8: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
8: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
8: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
4: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
5: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Naghain si Senator Rodante Marcoleta ng plea na not guilty sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Sa social media ng ABS-CBN, ibinalita ang not guilty plea rin ang inihain ng senador sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division sa kanyang umano non-declaration ng 75 million pesos worth ng campaign donations. Itinulak ni Representative Brian Yamsuan ang House Bill 7871 na naglalayong gawing permanente at gawing makabago ang Philippine Blood Center. Ulat ng Manila Bulletin, ito ay sa pagbibigay ng paunang pondong 100 million pesos. Palalakasin nito ang kakayahan ng PBC sa pagkalap, pagsusuri, pagpoproseso, pag-imbak at pamamahagi ng ligtas na dugo at mga blood component upang matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente sa buong bansa. Sinabi niya ang Philippine Blood Center ay walang legislative charter, kulang sa authority at resources kaya't rely ang karamihan sa Red Cross. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
6: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: You're beautiful.
0: 87.5 Republic 91.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: Pabili po.
5: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
6: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
7: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Pumblika ni Juan.
1: 87.5.
0: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
2: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
1: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
1: 1-2-3!
3: 1-2-3!
1: Music for you and me!
3: 1-2-3!
1: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi kailangang genius para magtagumpay.
6: What?
5: Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta.
6: Yeah!
5: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Pinangunahan ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at bangsa Moro Government Convergence Programs sa Philippine Army Headquarters sa Dato Odin Sinsuat, Mindanao del Norte. Pinamunuan niya ang ceremonial turnover at awarding ng assistance sa bangsa Moro Ministries, Offices, Agencies at ceremonial turnover ng Socio-Civic Projects Fund Assistance sa Cotabato City Government at Provincial Governments ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Commitment ito ng administrasyon na palakasin ang collaboration sa bangsa Moro Government at dalhin ang essential government programs at services sa Bangsa Moro communities. Balita overseas, ibaban ng France ang paggamit ng social media sa mga batang under 15 years old. Ulat ng CNN, sila ang kauna-unahang bansa sa European Union na magpapatupad ng naturang age limit. Supunta rito ni French President Emmanuel Macron ang panukala na binoto ng malaking mayorya at pipirmahan niya para maging batas. Sa post niya sa X, sinabi ni President Macron, ibaban ng social media sa mga batang under 15 simula nitong school year. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
6: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Bitbit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin.
3: Nakakabuo
10: ng awitin.
3: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan,
3: malay mo, sumikat yan. Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
3: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans. Ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Republica Nihuan.
1: 87.5.
0: Republica Nihuan. 87.5. 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang. Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito. Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
3: Kalye
0: ni Juan.
3: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Itong republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
2: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacañang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Bawal ang magdala ng baril outside residences sa Lunes, July 27, bahagi ng security measures para sa State of the Nation Address ng Pangulo. Ulat ng inquiry, inanunsyo ng NCRPO ang gun ban kasama ang iba pang security prep tulad ng pinaigting na intelligence monitoring, route and perimeter security, contingency planning, quick reaction teams, explosive ordnance disposal units, SWAT elements, medical response teams. Ipapatupad rin ang no-fly zone, no-drone zone sa tinalagang mga lugar. Sinabi ng bagong AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na ipagpapatuloy ng militar ang paninindigan ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ulat ng ABS-CBN, sinabi niyang ginagawa lamang ng injured personnel ang misyon para protektahan ng BRP Sierra Madre, ang military outpost ng Pilipinas sa lugar. Dagdag ng bagong chief na handa ang mga troops na nakastation doon nagampanan ang kanilang misyon sakaling mangyari ang kahintulad na insidente. Sinabi niyang inalam ng Pangulo ang nangyari at mga aksyon na isinagawa. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan.
1: Bit-bit ang isang gitara.
7: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
7: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta sa tagpuan ng masa.
7: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Box, your music. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
2: Your station. Your pride.
4: 87.5.
2: Ang Republika.
4: Republika.
2: Republika ni Juan.
4: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
2: Di mo na kailangang mamasahe.
0: Tutok mo lang sa aking frequency.
2: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at tiyaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Dinala ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang sa BARM. Inulat sa PNA na pinamunuan niya ang dalawang programa, ang pamamahagi ng 200,000 Barangay Socio-Civic Projects Fund Assistance para sa bawat barangay sa BARM at ang National Government Bank Zamora Government Convergence Program. Ang kalahati ng fund assistance ay para sa presidential scholars ng bawat barangay. Tiniyak din ng Pangulo sa mamamayang Bank Zamora na matutuloy ang unang halalan para sa parlamento na nakatakda sa September 14. Nagbabala ang Civil Service Commission sa scammers na nagpapanggap na konektado sa ahensya. Ginagamit ang pangalan, logo at official entity nito. Ulit sa PNA, sabi ng ahensya hindi sila nag-authorize ng sinumano anumang organisasyon, review center o entity na gamitin ang logo o dating emblem nito para sa promotions, solicitations, recruitment campaigns, production of materials o enrollment drives. Niliwanag rin ang ahensya na hindi sila nagsasagawa ng review classes, nagbebenta ng exam reviewers o nagbibigay ng review materials. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita. One Balita.
1: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
11: Juan. Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock. On the time machine. Sa Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikaniwan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
9: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
10: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
10: Juan Balita.
11: Hinatasan ng Malacañang ang law enforcement at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ng mapayapa, ligtas at maayos na pagsasagawa ng ikalimang State of the Nation address ng Pangulo sa July 27. Habang iginagalang ang mga karapatang konstitusyonal ng mga mamamayan, ulat sa Pinay iniutos ni Executive Secretary Ralph Recto ang mahigpit na ugnayan ng PNP, MMDA sa security, traffic management at crowd control kasama ang pagsiguro ng mabilis na tugon sa mga insidenteng makakadisrupt ng commuters o ng publiko. Sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ASEAN Foreign Ministers na ang pagkontrol ng Iran sa Strait of Hormuz ay magtatakda ng mapanganib na halimbawa. Ulit ng Channel News Asia, sinabi niyang gusto ng Iran kontrolin ang traffic sa Strait of Hormuz at hindi ito pwedeng payagan. Samantala, ulit ng ABS-CBN, idiniin ni Secretary Rubio ang commitment ng U.S. na palalimin ang relasyon sa ASEAN countries. Kasama dito ang foreign assistance, $2.5 billion na U.S. government strategic investments sa Southeast Asia. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
10: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo natin ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Best!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
1: Juan? Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Welcome back, back in time,
6: the time machine.
5: Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine. Republika ni Juan,
6: the time machine.
7: The time machine.
6: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful.
7: Wonderful tonight. Sa 87.5.

This is 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
8: Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
12: Wonderful
13: tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republic Anihuan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
6: Juan?
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika. Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
5: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
6: Uh-huh.
5: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
6: Huh.
5: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
2: Radical.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Juan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kay pinitan ko.
4: Gisingin ang katabing humihilik.
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
4: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
4: ng pula at bughaw,
0: pula at bughaw,
4: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.
6: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik
7: at pumuputak na manok at itik
1: ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music,
5: our pride.
1: Juan Republic.
7: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.

0: Maligani Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Meron tayong update sa Tropical Depression Quiapo. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang center ng Tropical Depression Quiapo ay nasa 960 kilometers east ng Central Luzon. Ito ay may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso hanggang 55 kilometers per hour. Pa west-northwestward ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang southwest monsoon ay magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro at Palawan. Ang Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon ay makakaranas ng maulap na kalangitan, rain showers at thunderstorms, bunsod ng trough ng Tropical Depression Quiapo. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap ang kalangitan at makakaranas ng mga isolated rain showers at thunderstorms. Pinag-iingat ng pag-asa ang mga residente sa mga lugar na ito na mag-iingat sa mga landslides at flash floods. Ang temperature range natin sa araw na ito, July 23, 2026, ay nasa 25 degrees hanggang 33.9 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
10: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
7: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
7: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
7: Matic,
1: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic.
9: Our music. Our pride.
1: Juan Republic.
7: Sa republika nating mga Juan.
8: 87.5.
1: Republika ni Juan.
11: Come on, game plan.
12: Okay.
11: One, two.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig, at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. Pula at Bughaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
1: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
0: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
4: ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan Balita.
1: Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Pinag-iingat ng Philippine National Police o PNP Anti-Crime Cyber Group ang publiko laban sa quishing o QR code phishing. Sa isang ulat ng RP1, ito ay isang uri ng scam kung saan makakakuha ng scammer ang personal na impormasyon ng publiko gamit ang mapanlinlang na QR codes. Ayon kay PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta, mahalagang tiyakin muna kung lehitimo at otorisado ang mga QR codes na ito bago iscan. Hinikayat ni Asueta na maging mapanuri ang publiko sa mga QR codes bago ito iscan upang hindi mabiktima ng mga cyber criminals. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang PNP ACG sa Department of Trade and Industry sa pagmamonitor ng mga online selling activities upang matukoy at mapanagot ang mga gumagamit ng QR codes sa panluloko. Dagdag ni Asueta, kasabay ito ng pag-unlad ng technology ang pagbabago ng mga modus ng mga scammers, kaya mahalagang manatiling mapagmatyag. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.